malibot ya, ju, tanong may lapato. Udila mo pa tato, maapu o de mga utato. Utilala to bahasa bolo po hilala po tunuwa po tuhata. O utilala to lo iya, hindi bolo po tunuwa lo may amyati ya. Wati-ati has din Daniel bolo me iodu ola po opo o dada da bo ando to udi po mo Hindu amiati atata pumopo ela mai u lolai ta isi isi ali wau dilamo palongo to u hitua tua ua tidio po u ngope e heumbala lo didi wau heumbala lo patu. Inde bo oditopo watia mo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.